Sana wagulwe kabaka kabaka. Ani akwenkana omulungi. Gwajuza etabaza za fena amafuta. Ojuze chikompe cha fene chiyuwa. Gwe adamu isala za fe. Olwazi lwa fe. Yegwe olwazi lwange mukama. Gwewe kagwe nesi zemu. Mukama wakati mumbera nesi zegwe. Wakati nga biganyi nekuteko gwe.